0: 236-8287. Uhpin sotan, wahwichi hitotan, tamidopigitsigawasak, yago machimoin si bitamaguigau, Meadow Lake Tribal Council Child and Family Services.
1: Esquil, tio makia, ewa isigisin, etaga wigin, ewa na mats, gigiski tin, etageta witsigawin. Awayakche, kinotia yamehau. Uta umagagi sayamin, Waskusis Safe Shelter for Women, 306-236-5570. Waskusis Safe Shelter for Women, Meadow Lake. Waskusis Safe Shelter, Koyas Kananagatidimigawin, Kakio Iskwiwak, Races and Nationalities, Kitagi Itutiwak, Kamiskamagawin, Eisitno Awayag Kagiskimat, Namoya Katats Kapi Kitastasin, Nawats Kagi Miopimatsin. Call Waskusis Safe Shelter at 306-236-5570.
2: Chinachuiga tapas na higiwi na hitugi manuti inihpima kutigi Mackenzie Art Gallery utigos ka nakasastigi. Miigwatsu ko hegota kagiwapahtiin sagi hitui maskihki. Love Medicine. Uttahan yin nihpi makuttiigi niis tana niisosap nihidhaog uttapas nahigi winuawa. Agi yaku nekoga ya kiki tahtapas nahigi tsik LGBTQIA2S+. So yiku tuha uttapas nahigi wak. Ichi natu yidha ya kun niiswa tsahwi wak. Yaku nega nagi uttahan yin uttapas nahigi winuawa. Kain nuoga nidhigi. Takistiti tsinga tigo mi takaya tsik minna ya mi lui cha ma ho iga nanta ti sa ta vid ma ho so mi ki ti vista ho ma ya isin te gino go ta chak sa gi wi win ta bas na gi win sta ni mi tu ma ga gi ga na ma mi ga ya win gi ti gi si ya go ma love medicine ka gi wa ba tin e go ti Kenji Art Gallery in Regina squaya ya ga mi che kas kat ni pe sa u ti ga gi si pe ga mi ni ga ba cha chim win gi ga mi skin kenji.art